bi nga bomi na ko pro na julu jet bi ci sa ne ko ci buma ane kran ba jappo bu ane sekki mi fe ane ko fe kimi ka ka sa ka ko yam fe.